abayira eho siho siyo yo mwanga sungika omomi yikucho mwabi suche ngamulayanga tukalula ya hayi mama bernike omuyira ubulaye musha kuluma.

abashakulu inyo muchiriho murebaye mianzo yenyunga ichina hikire mamui mama visha chiri umuitwe tumuronda ye kundi owa kumundwa kisha ulua nebyo ba umabo muitwe banganabi bakakola banatutungerere bakashabambu nitwe twakola ya beno.